0: gengge angin sepoi-sepoi wae.
1: Oh iya bener. Pinter saiki. Pasanku ndak bengi, ndak
0: meletik mataku. Apa nih pikirane?